tambulida wamu. Obubaka buno bubaweereddwa Vinca General w'essaza ly'e Lugazi Musinyo Dr. Richard Kayondo mu kigo kya St. Andrew Kagwa Kitwa Mpoma. Ono nategeezezza ng'abantu ba Katonda ebiseera ebisinga bagattika obusamize wamu n'enzikiriza zaabwe endala olunno ne balemererwa okuweereza obulungi. Era gavumenti ya Uganda evuddeyo n'esaba bannayuganda okujjumbira enteekateeka y'okugema ensolo zonna ezikwatibwa ekirwadde ekyakalusu okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amagana Honorable Bright Rwamirama ategeezezza nga gavumenti bw'etaddewo okugema okw'ebisolo byonna okumala emyezi ebiri okuli omwezi ogw'omusanvu wamu n'omwezi ogw'omunaana. Gavumenti yetaddewo n'omuwendo ogwa ssente buli mulunzi gw'alina okusasula okusobozesa ensolo ye okugemebwa nga bano nno baakusasula siringi kanaana okugula eddagala. Era abazadde wonna mu ggwanga basabiddwa okusitukiramu okuzzaayo abaana baabwe ku masomero baleme kufiirizibwa. Bino we bijjidde ng'olusoma lwa ttaamu eyookubiri lwatandika ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini. Naye ne gye buli eno abazadde bangi tebannazzaayo baana baabwe ku masomero okusoma. Ate ebyo nga bikyali awo bo abazadde bangi abasomereza abaana baabwe abasomesereza abaana baabwe mu masomero aga bonna basome bagamba nti abakulira amasomero gano babagobaganya kwossa n'abaana baabwe olw'okuba nti balemereddwa okuwaayo akasimbi akatonotono akeetaagisa okusasula emmere kwossa n'obuugi abaana be banya nga bali ku ssomero. Abazadde bagamba nti ensimbi zino oluusi olusoma lutandika nga tebazirina. Gabadde mbufunze wano ku 107.9 FM ekuleero jo mbadde nansuba ne thiroga kusomera mu bujjuvu kalindire nange ku ssaawa 3 nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

over supermarket. Ulile chamagiro ekikumi engoizo nga nyenje nyo unakurona. Ndo luchiko uteste soro mkolo ugo kujukira uweleza buo mlangira nuhu mbogo chava singa nibia ya kula ukula kula nyobusa mu Uganda. Ului chabadu na wazana wa Allah mwena. Ukunja kumkolo uguliba unge na kuzo mweza abili mwenana omwezi guno ugo mkaga.

0: Deep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Program mo ni Zani Road. Funeri kusanusa.
3: Kandi banatwa kutumia ko. Yao mbazi wa coffin zine zibazika mu abantu.
4: Na ninda simanyanga jona na chilegera juzi rwa chingamba. Apo bazi ba coffin otimanyi ndi kuba bwetu nya bega momo.
3: Oro zabaddo.
2: Tuwe yamu nawe.
4: Mbakalo chimbuzi.
5: Mbakawala.
4: Chamba kutuwa.
3: Mbakawala. Totu na mkuyogera vile.
5: Anyway munde ke. Basalama.
4: Mfufeli
5: yao. Mfufeli wa. Salama.
3: Kuru salama. Ale bye.
2: Tukuwiriza. Mumpiri zi singre duruku wanga ya mugundo. Uriruwa mkaga. Ukufa kusawa kumi. Paka kusawa kumi ni mwezi ore guro. Tojiswa.

ngabirala bya yogera ani Benjamin Netanyahu ngera muganda wanga mpiza ayogera bilala kakati nno kakati nnampuliriza bugenzo okucha omukulu endagano yamaze nakiriza najiteekako omukono na yebirimu ebirimu ndagano nakugambye kuna abadi nange kumacha nti ebigenze mu ndagano byandigenda mu byafaayo bino twandibirabanga bigenza ampuliza ali ku Pale FM mu byafaayo lwaki tubadde tetubisuubira byebakanyiza batuse akaseera Trump atuse akaseera nga Iran eyagala kuwata kubo kuddayo ekire kikeseza olwaleero eyagala kuwata kubo eddeyo erumbe gwanga balumbe egwanga erya Isirayiri bino byonna bikugamba nga Benjamin tabirimu Benjamin Netanyahu tabimanyi yaddenga yafunye kipapula yagenza okukisomamu nga yagamba kife balinga egwanga erya Irani nagamba sibikiriza ene endagaano eri wakati wa gwanga lya Irani na gwanga erya Amerika ono Benjamin abikiriza naye nga abikiriza lwansonga abikiriza ampuliza nga abikiriza lwansonga nti bamulagidde omusajja Trump Donald amutegeza amugamba nti kiriza oba oyagala oba toyagala kiriza kati no ye Benjamin mu mutima tannakkiriza ndagaano eno kyova olaba nga nkoze statement nkugambye endagaano eringa eri wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Irani okumanyanga yabiganye ejjo yalumbye mu Lebanon mu Beirut n'akuba tufunye information nti Trump Donald amala okutegeera nti Irani ebivuddemu ebyendagaano mujitaba bagamba temugeza ne musayininga ku ndagaano abalala ono omusajja batumanyira bumanyizi muli mu kulumba Lebanon nga byetwabasaba bibeere mu ndagaano Lebanon mweri mulekerawo kulumba Abayizibulla ate kati mubakubye kati katumale okukukuba twesasule tuleke tulabye ebyendagaano Trump amasimu gasuze gavuga nga ayogera n'abasajja abeggwanga erya Irani kigambibwa nti atuse ku seerisa bamugitaba tafunye lukisa lwogerako na mugitaba era ensonga bazimaliriza aragake Garibaf ne bannamagye IRGC era twatuse okwebaka nga tukitegedde nti Irani egenda kuzzaayo munda mu ggwanga erya Isirayiri Trump ng'ayogera n'amawanga abiri ayogera n'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Isirayiri era mu Isirayiri ataddeyo oda amutegeza amugamba oba oyagala oba toyagala togeza n'oddamu n'olumba eggwanga erya Lebanon era entalo nkulagira nti zikome olwo Iran n'ebyokeewulirizaamuko era teviiridde yaawo kigambibwa biliyoni eza ddoola eza Amerika 12 agenda kuziwa eggwanga erya Iran agenda kuziwa eggwanga erya Irani era amazina kumusuubiza nti nkukakasa amajeega nga gali ku mazzi ku State of Hormuz ngenda kugajjawo bambi togeza n'olumba eggwanga erya Isirayiri tuli mu ndagaano Irani neewuliramu tugenza okuzuukuka nga Irani tekyalumbye era nga evuddeyo ekkiriza etegeza ensi yonna ebagamba nti kaakati tukirize endagaano naye on condition tetugenda kusayininga tukiriza byonna byemuleese ebimu ku byo bakanyizaako mbirina wano ngenda kubikuwa era tusuubira ebintu okukyukamu Irani amugamba nti nzikiriza paka nga 19 tusayininga nga 19 ku lwokutaano njagala oleeta abantu bwe babeerewo ng'okakasa waddamu n'oziimuula endagaano eno tukulayirira Trump tukuwa ekigambo ekisembayo togenda kuddamu kutufuna togenda kuddamu kutulaba
tukuwa omurundi ogusembayo.

0: wala
1: sula chedda ku sai su ya sura da ku hal ataka hadithul ghashiya.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bauliza wa fabalunji abachikwe msamu katonyo ze mwinda Pearl FM ekulari umutu wa ulijo programme ya debita mparlament jetulimu olunaku olulariro ilango olunaku ramande inakuzo umwezi zili 15 umwezi ogwo mukaga umwaka bili abili mumukaga umusirambo go na magembe Joeli ya gimanya gange ilanga nze atudem programu eno oje kutosako ebera ukubila dona kuramande okutosa olunaku olukutano kuminemu kukuminemu chitundu tukule tenesongi nze nja ulo yezi basifudemu parlament ilanga mumanyivi nchi ebigendera ddala maaso mu lukiiko olukulu olw'eggwanga abakaba parliament abenja olwo tubakutuusaako n'ebyo ebibayibakwatako baminisita bo tubakubuulira ne tukuleetera ebibakwatako wajje batambulidde biki bye batuusizzaako engalo mu parliament batuukizza ebyo ebibayibalagiddwa parliament nga bayina okubikola oba nedda byonna tubikuleetera mu programu bibadde bitya mu parliament Mbogo na magembe Joeli ya gema nyagangi ya sikiriza tugendele dalabu kulukulu ate nkubulire bichi wikenze mumaso mulishiko olukulu olw'eggwanga mushimanyi bulungi ntirele na kuzomwezi zili 15 eranga ba minister wonna abalondebwa era ne bakakasibwa oba ne basunsulwa akachiko ka parliament akavunanyizibwa okusunsula abo ababalondedwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni oba kale omukulembeze yenna aba obegwanga abawe saweyo kwenzo okuyita appointments committee abamba kaita vetting committee oyoncha ya lero obona kulwa lero bano babitaddemu engatto ne boolekera ekyankwanze mu ttendekero lyabwe eribangula bannabyabufuzi emirimu egy'enjawulo ku biki bye balina okukola mu ebyo ebifo byabwe bye balimu eyo nno tewagendayo buli mukulembeze aa bannabyabufuzi baba bangula mu by'obukulembeze eby'enjawulo naddala ng'ova mu kibiina ekiba kiri mu buyinza era nga abaminisita bonna olunaku olw'ejjo babitaddemu engatto ne lekera ekyankwanzi kibagenda okumala sabiti namba bano nga babangulwa ebintu ebyenjawulo buli omu bamubuulire mulimu kigwayo n'okukola bamuwadde obwa minisita ne woofiisi ye enakola mirimu ki enakwasaganya bitya tebagenda kuwa ministry evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti ate bakusange ng'oli mu bya buvubi oli mu bya bulimi simanyi oli mu byamawulire ate simanyi gwa lwanisa enguzi bakusindisa eri mu byanjigiriza bakusindisa mu birala buli omu aina okumanya wawakuma mu ministry oba mu kitongole ekiba kimuweereddwa y'ensonga lwaki bano baatwaliddwa babangulwe ensonga eno abasinga nno abatunuulizi b'ebyobufuzi tebagisiimye nga bagamba ensimbi y'omuwi w'omusolo esaasaanyizibwa nnyo newankubadde parliament government yamala okusomera bannayuganda embayire omwaka gw'ensimbi naye amabanja mangi ge tulina emisolo mingi kyokka ate ensimbi ezalibadde zigenda mintu ebirala bamala obudde bungi nti babangula baminisita oba abakulembeze ab'enjawulo era nga bagamba omukulembeze w'eggwanga wabanga n'alonda ministers be lwaki talonda abo baamanyi nti ono asobola kino balime kusaasaanya nsimbi nyingi tyatono tumubangule amanyi omulimu gw'ayina okukola mu kitongole ekimuweereddwa kibanga ekiraga nti abantu abamu abalondeddwa babawadde ebifo bye batasobola babawadde ebitongole bye batakwatagana nabyo mu ntegeera yaabwe oba mu nkola y'emirimu gyabwe era nga batunuulira ku byenjigiriza ne bagamba kati mulabe minisita Jesse Muyingo yaddiziddwa ekifo kyaludde nga mwali mu minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza kati ddala oba omubangula ki kuba olwedde byakola abitegeera aludde mu sisitimu kati ate bw'ogamba nti ono omugye muno omutadde muli ono omugye muno omutadde muli abantu abo be wandiyagadde okulonda kuba oba obamanyi baabalina okubangulwa mu bintu eby'enjawulo oba n'obateeka mu ssomo limu buli omu n'amanya minisitule emirimu gy'ekola so that n'abanga bamulonze mu maaso eyo osobola okwasaganya emirimu egy'enjawulo ate kireme okuteekawo nti omutitimbe gw'ensimbi gugenda kusaasaanyizibwa mu byentambula ebyokulya ensula n'ensako y'abaminisita ebbanga lye banaamala nga bali awo oba nga bali eyo ekyo oba okisiirinze so mana abatunuulizi by'obufuzi kosa n'abakaba parliament ab'enjawulo ensonga eyo batunudde nga bagamba kyalibadde ekyusibwamuko abantu okubangulwa bano nekisobozesa ate ensimbi ezali zibadde zisaasaanyizibwa ne zigenda mu bintu ebirala. Era wano we nkugambira nti entuula za Paalamenti teziyinza kuddamu ssabbiiti eno kutuula kuba ate abayina zituulamu tebaliiwo baayolekedde Kyankwanzi okutendekebwa mu ssettendekero waabwe oba emutendekero lyabwe eribawangulwa abakulembeze bannabyabufuzi ab'enjawulo. Era still olunaku olwolwaleero bingi ebisazeddwamu. Olunaku olwaleero wabaddeyo induction ey'ababaka, kyoyinza okugamba abaddeyo okutendekebwa okw'ababaka butya bwe bagenda okukolamu emirimu gyabwe nga bayingidde mu zi woofiisi baweereddwa obukiiko obw'enjawulo mu Paalamenti biki bye balina okukola ebintu ebifaananako nga ebyo. Olwajja kugamba naye ate gye buvuddeko watugamba nti baali bababangula orientation. Yes, orientation yaliyo ne kati induction egenda okubaayo. Orientation bababangulamu n'ebyo na kye babimalaayo. Ba orientation bababuulirako ebisookebwako nti ennyambala erina okubeera bw'eti, olulimi olukozesebwa lulina bbeera bwe luti, ebigambo ebyogerwa mu Paalamenti, enneeyisa yeri etya, before ki by'otatuukamu, oba olina ky'oyagala oyitawa, osookera waani, olina ensonga yo gy'oyagala okuleeta mu Paalamenti, ogiteekateeka otya, ani asooka okugitunulamu, ebintu ebifaananako ng'ebyo. Naye ate induction era kale oyinza okugamba tekyawukanako nnyo na orientation. Kati ku luno bano babadde balina okugenda mu hotel emunyonyo babenga batendekebwa. Ate jjukire babajja wano ne babatwalira still emunyonyo oba kale ne bava ku Paalamenti tebagenda mu bitundu eby'enjawulo oba mu bifo eby'enjawulo nazo ziba nsimbi eziba zirina okusaasaanyizibwa. Newankubadde zino ziba part of Paalamenti era ziba zasaasaanyiza amala dda okuteekebwa mu bajeti eya Paalamenti engeri gy'ebeeyina okutambuzaamu emirimu. Emirimu gyonna egy'obukiiko bwa Paalamenti ababaka batambudde bafulumye byonna byonna Paalamenti ebyo ebivunaanyizibwako. Era still abaliko ababaka ba Paalamenti n'abatunuulizi b'ebyobufuzi bagamba ssente ezo buli kimu tisobola okuggwa. Paalamenti erina ebizimbe, erina conference hall namba egenda mu komitiizi nga ssatu ez'enjawulo. Lwaki induction tebeeraawo? Lwaki tabatendekeraawo? Era still ssente n'era nga ne bonoozoogera already zino ziba zaateekebwa dda mu mbalirira ebyensimbi nga zaafuluma dda nti kati Paalamenti eweereddwa obutabalika bwebuti ne bwebuti okutambuza emirimu gyayo. Kati olunaku olwaleero enteekateeka eno ey'okutendeka ababaka ebadde erina okubaawo olunaku olwaleero. Naye olw'okuba nti ate enteekateeka ey'Ekyankwanzi bwe yayingiddewo, enteekateeka eno n'eyongezebwayo ng'egenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi asatu, omwezi guno olujja kuba lunaku lwakubiri. Era enteekateeka eno egenderera ddala paka ng'ennaku z'omwezi nnya. So enteekateeka bwetubeeri. Naye nno ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo abadde basuubirwa nti leero bagendagenda batendekebwe era nga baweebwa ebifo eby'enjawulo naddala bassentebe n'abamyuka bassentebe ku bukiiko bwa Paalamenti obw'enjawulo abaalondebwa ku ludda olwabula gavumenti mu Paalamenti. Bano nno bo bavuddeyo ne bawera okulondoola ensimbi ey'omuwiw'omusolo mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo, okulondoola emirimu mu bitongole ebya gavumenti tambula gitya, okulondoola ebisuubizo ebyo gavumenti byezze ng'esuubiza bannansi naye nga ne gye buli eno teyinako yali etuuseeko wadde kako akajiiko ka kkoota. Byonna babisuubiza ne bagamba we tutandikira okukola bye tugenda otutandikirako singa ofiisi ya sipiika tetukuba ku mukono, singa ofiisi eza gavumenti ezimu tezituyingirira. Batuleke tukole omulimu gwaffe kuba kati ssaawa eno naddala ffe abali ku luuyi olwabula gavumenti tuteereddwako nnyo amaaso okulaba ki kye tugenda okukola. Bano okubadde omubaka ow'ekirangolo yaddira mu bigere omubaka Ibrahim Ssemujunganda omukulu George Musisi ng'ono yalondebwa okumyuka ssentebe ow'akakiiko ka Paalamenti akalondoola emirimu mu bitongole ebya gavumenti kw'oyinza okuyita akakosase. Aweze n'agamba tugenda kulondoola emirimu ate kirungi mu Paalamenti tetugudde bugwi nti batujje ku kkubo, aa tuli bannamateeka ebintu tubimanyi tuzze tubigoberera tubadde tubirabira ku baganda baffe. Kati ku luno naffe tugenda tutandikira bannaffe we baakoma we tuba tutandikira, tetugenda kutira ku muntu yenna liiso, tugenda kukola emirimu gyaffe era tusaba te ebitongole bya government nge kya kalisoliso ekitongole kya sabalizo bito bya government kikolere wamu nafe okulabanga tumalawo obuli bwenguzi obufumbekedde mu bitongole ebya government ate singa ne office ya speaker tetuyingirira kuba tubadde tetunayingira mu parliament nga tubiwulira eyo nti muba mumazo kola guno muyina be mufunzeza okuli ensimbi yomiwo omusolo benyigidde mu buli bwenguzi ate mbonga office ya speaker ebiyingira muba mumaliriza mufulumya reporter alipota nga zitankanyizibwawo bazibuzabuza still nga tezisomebwa era nga tezifulumwa nebagamba twagala tukole omulimu gwaffe nga tetukubiddwa ku mikono era nga tetuyingiriddwa ono nno nga bwe nkugambye nti kati ye yagenda okumyuka ssentebe ow'akakiiko akalondoola emirimu mu bitongole ebya gavumenti naye n'ogwagenda okumyuka ye mubaka ow'ekyaddondo east omukulu muwadda nkunyingi era ng'ono yaweereddwa obukulu nga yagenda okubeera ssentebe ow'akakiiko kano abadde atwala akakiiko kano abadde omubaka ow'ebusiro omukulu honorable munamateeka Medard Lubega Sseggona ng'amyukibwa abadde omubaka ow'e Nakaseke Central Alan Mayanja Ssebunya watudde akakiiko era akaccountability akalondoola ensimbi ensaasaanya y'ensimbi mu bitongole ebya gavumenti okumbaka Patrick Nsamba Oshabe ng'ono yaweereddwa ekifo kino okubanga yalondoola emirimu agambye akakiiko kano mbadde ngamu nga nkatuula ku kituufu be bamu ku bammemba ababadde basinga okubeera ba active ku kakiiko kano by then kabadde kakubirizibwa omubaka abadde omubaka w'e Butambala kati ali mu nkomyo omukulu Muhammad Mwanga Kivumbi ng'ali wamu n'omubaka wa Mawogola South omukyala Gorethi Namuga babadde nga bakakubiriza naye ng'olumu abaawo ebijja nga Honorable Patrick Nsamba akolanga ssentebe ow'akaseera nga bano balina ate ebirala bye bakwasaganya kitegeeza ekintu kino akiyingiddemu bamuwadde obukulu nga balaba abusobola kuba abadde active ekintu ng'akigoberera ekintu akimanyi era emirimu amanyi nga bagitambula agambye tusaba obukiiko bwa parliament buteekebwemu ensimbi buli government buli parliament bwessa ssente entono mu bukiiko obwa parliament emirimu tegitambula so si gamba nti bayisiza ekiteeso kino ababaka bakiise bangi kale nabyo bikola naye obukiiko bwa palamenti buli we bwebaka ne palamenti yebaka ekifaananyi ne kifiira ddala leka obukiiko babowe ssente basobole okulondoola si mu Kampala mokka wabula ne wabweru we Kampala nga balondoola emirimu gya gavumenti emabegako muze mulaba nga obukiiko bwa palamenti ebiseera ebisinga naddala kakosa senye paaka kalinga kalondoola emirimu gyako nga kagenda ku zi univasity ez'enjawulo malayiro ga gavumenti ag'enjawulo mu bitongole ebya gavumenti eby'enjawulo naye era ng'olaba beetooloolera wano Kampala balina n'enteekateeka kisanja kino ekisanja ekiwedde kya palamenti 11 kyali tekinnaggwako Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi bwe yali n'omumyuka we Gorethi Namuga balina enteekateeka ezigenda okufuluma e Kampala bagendeko ebweru w'e Kampala nga mu malwaliro g'embalala ago aga gavumenti matendekero ga gavumenti ag'enjawulo ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo naye munnange enteekateeka eno teyasobola kubaawo olw'okuba nti ensimbi ezaali zibaweebwa ng'obukiiko nga tezisobola kumala era ensonga lwaki ebintu byakomanga wano ripooti zaafulumanga naye ng'ebitongole bya gavumenti bingi tebirondoddwa kati oli omuwuliriza omulonzi ajja kugamba ddala ki kye bakoze nga neno tebatuuseeyo era mwalabanga ng'ebiseera ebisinga bali baavanga eri gye bali mwalaba nti ono yakulira eddwaliro ly'embalala ono yakulira gundi eri Arua ono oweewa bo ne beesula ne bajja wano naye nga balinga beetaaga era nga kyetaagisa okugenda ku groundi okumanya buli kimu nga bwe kiyimiridde wano bajja kutunuulira alipoota eyasaababalirizo ebitabo bya gavumenti balage nti NTR etambula bweti oba non-tax revenue ssente ezo zitaggibwako omusolo ziri west ne weziti zibayingiza naye nga te ku ground chilala nyu bagambe nti kino na kino na kino tuchirina ngate tebachirina ngate bawe wensimbi so munange obukiiko buno wadde bukola emirimu gyabo nga bugoberera alipota ebekoleddwa eyasabalizo ebitabo bya gavumenti naye ate baba balina okugenda ku ground batuukireyo ddala boogereko n'abalwadde boogereko n'abakozi b'ebitongole ebyo ne neighborhood bababuuza embeera eri etya okusinga bwe banajja batule butuuzi mu parliament batule mu kakiiko banywe bukyayi bwabwe n'ebintu ebirarawo ebityo naye ngaebyo mutegitambula Patrick Nsamba ssentebe w'akakiiko aka park ye agamba tebaagala kibeere bwe kityo baagala Palamenti eteke sente mu bukiiko buno balondoole bulungi emirimu awatali kwekubira mu ngeri emu era ensonga eno gyagamba enjawe ng'osonze ku bukiiko sabiiti ejja insha Allah wanaabanga tewali kikyuse palamenti ng'eyita mu speaker wa palamenti Jacob Obothoboth ono agenda kuba agabira ababaka ba palamenti obukiiko kwe balina okutuula yes ababaka bawandiika ne basaba akakiiko kabaayagala okutuulamu agama kati nze ndi wa kino kino kanonekano kensobola obukiiko nga bubiri bubiri era nga bumanyi nti obukiiko tebusobola kutuula nga ababaka tebana bagabira bukiiko wa webagenda kutuula ne bassentebe bennyini bana abalondeddwa ab'oludda bwa gavumenti nabo balina obbawa obukiiko kwe balina okutuula nga bammemba jjukira nti ababaka bano obukiiko bwe batuulako basasula ensako bassentebe okubeera ssentebe w'akakiiko oba omumyuka wa ssentebe era olina ensako gy'oweebwa kati ate bwe kidda ku ba shadow ministers oba baminisita ab'ekisiikirize nabo munnange tebabeererawo bwereere era waliwo ensako ebaweebwa kati nno tugenda kulinda tumanye omubaka ono guni ne gundi bamuwadde kakiiko ki tumanye ne bassentebe ab'obukiiko obulala okuva mu kibiina ekya NRM already twamala dda okutegeera baministers gavumenti be yalonda bali kinaana mu babiri kati saawa eno bo oludda wabula gavumenti balina baministers asatu naye mujjukira bulungi nti sabiiti ewedde waabaddewo kalumanywera ku bifo bya ba shadow ministers ba minister ku luuyi olwabula gavumenti ku bifo ebyabaweereddwa nga embalirirayo y'ebyensimbi yabadde tennasomebwa sabiiti ewedde olunaku olwokuna tolaba ng'olunaku olwokusatu akulira oludda wabula gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi bwe yayimuka n'ayanjulira speaker mu lujjudde ba minister be baagenda okukola nabo ku luuyi luno kubeera kiri mateeka okwanjulira olukiiko lwe nga ye baminisita be baalina nga ye nga ne palamenti nga ne gavumenti bwe yakola newankubadde nti bano bo tebatwalibwa mu kakiiko kasunsulwa tebakuba birayiro aa naye nga babeerawo babyanjula ku kitebe kyabwe kati ku luno baayogera ne bagamba honorable Nakwedde yagenda okumyuka yagenda okuba omumyuka wa Nampala oluyi oluvuganya gavumenti nga yakwasaganya n'ensonga z'oba pulezidenti Kalimu Masaba agenda kuba minisita ow'ebyensimbi Honorable Ssewungu agenda ba minisita ow'ensonga z'ebyokwerinda ne bannazirwanako Sheira Amaniyo agenda ba minisita w'ebyamawulire n'okulwanyisa obuli bw'enguzi anti-corruption banjinji ne baweebwa obukulu kati nno ekifo ekyaliko kalumanywera kyali ekifo kya omubaka omuwaekibiina kya FDC Honorable Caps Fongalu ono bwe yali amwogerako ng'abanjula bonna Honorable Joel Ssenyonyi n'agamba oyo yagenda okuba minisita ku luuyi luno olulwanirira eddembe ly'obuntu oba erya shadow minister wa human rights wajjawo kalumanywera nga bagamba ajjakyo okubanga yalwanirira eddembe ly'obuntu tubadde tumanyi baminisita b'olina okubeera nabo baba balina okubeera neeno mu okubeera shadow teri kisiikiriza kibeerawo nga tewali muntu omuntu amala kubaawo naloka afuna ekisiikirize kati ffe mu palamenti gavumenti yaffe kuba baminisita be tulina 82 tetulinamu minisita alwanirira ddembe ly'abuntu kati oyo agenda beera kisiikirize kyani tekisoboka era mwalaba nga minisita omulonde kati avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu luli yali avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga omukulu Dr. Chris Badiomunsi yayimuka n'agamba nsemateeka ekyo kifo tekiriiyo mwe mwakitaddewo okufuuka shadow
1: ekisikiriza kibeerawo wali muntu kati tetumanyi tuyinza kubanga olina shadow minister ng'ate government temulina kitegeeza munnamwe mwamuwa byoya byanswa kumukuumira nti mumuwadde ekifo naye nga talina kyali era ne speaker olwo Maxson Jacob Both tolabanga naye akkiriza n'agamba olwamyuka ani Olu masikalo na banga mamiuka wekuludwa bula government. Ani guwa miuka echifecho techidiyo. Human rights egendida mu bintu bindi, security, bichebe kwa biba kumi dembe diobu ntu.

0: katano weziri buli memba wakuwangula kule mbuzi kasoli enjuchi akaluloke tabemo uchikolotia gwe buli chogule mu YPA umwezi guno kakasa kaba kwa kupa no makita kakonge choko mkwezo mkongo mungi choko mkufune mitse minyo kwe wangulile motoka mu YPA uye kala kulunda mbuzi njuchi oba kulima kasoli yangu wakati ya murka zichari wo bakumina kusimu 0703 000 07 nya oba 0373 5 oba bachali ya koko ofisi zabu embarara masaka gomba madu nasana oba rubaga roda kwa IPM building ingire gari 12
1: Vulu okay, bajiita Pal FM 10 mu masava kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinziro gena masiro kubanga muwuliriza radio eno. Kyemukula kya maanyi nnyo nnyo ddala. Nze muzukulu wa Jjajja Buddha Kayongo Hakim, mwana nzaalwa y'Ebukoma Nsimbi. Bw'olaba ntuuse essaawa zino omanya ate waliwo ekitali kya bulijjo kye twagala ogenda maaso n'okubanga tusuusuutula. Olwaleero programu yaffe namu atulira muyinza obutagirabako tugenda kuvaayo ne ab'ebyemizannyo abo bawambyewo babeeko ensonga ze bagenda maaso n'okubanga bagusa. Naye kasita owulira nga nzize omanya waliwo ensonga ezitalinde bitambudde mu ggwanga olunaku olwaleero bingi tetuyinza kubuusa maaso okuwambibwa kwa retired kwa mona PFF Salongo Elias Lukwago munange mu mateeko oyo ebifaananyi byongera ogenda maaso n'okubanga biyitingana ku mitimbagano nti oboolyawo yawambiddwa ate nga waliwo n'omukutu ogumanyiddwa nga oboolyawo ogugambibwa okuba ogwa Jeno Muhoozi Kainerugaba guliko obubaka obutali bumu nga bwogera ku nsonga eyo. Kale nno mwongere ogenda maaso n'okubanga mugoberera ensonga ekyokubiri. Obadde w'embeera etabadde nungi bulungi eri mu bitundu eby'esoloti, bitundu eby'erira. Obadde w'embeera etali nungi bulungi, abavuzi ba bodaboda mu bitundu ebyo batandise okwekalakaasa okuva ku ssaawa zaabadde 2 ez'okumakya era we tutuukidde akawungeezi kano ng'embeera tennaba kudda mu nteeko. Abawanvu n'abampi bayunguddwa okulaba nga bakkakkanya embeera eno naye tennaba kutereera. Embeera kwe baviiridde okuva mu mbeera by'ebiragiro ebyaleeteddwa eri abagenda okubanga bavugira pikipiki mu kibuga oba bagenda okulwa bodaboda mu kibuga wakati soroti eyo kakati nti balina okusasula 3,500 okono
0: 3,500
1: nga kwotadde n'okuba wa sticker egenda okubanga ekola mu kibuga. Kati abavuga bodaboda kino bakiwakanyiza olw'obwedda ekibuga soroti kikuta omuliro, batadde bipiira mu kkubo, bakumye ebiriro liro. Polisi n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe biri mu kulaba nti embeera ekakali. Kasooke nkuba bakulu maze okubanga banegatta kono bakubuuzeeko mukimanye YPA tuba nayo buli lwa mande. Inginiya yamaze okubanga atuka. Inginiya njya kusaba obuuze ku bantu
2: neza nnyo akakisa akampeereddwa okubeera nga amubuuzaako
0: sinju
2: kose amanyi era nga wokyogedde awo amanya nze Inginiya Chozira William Wilberforce and Yope Kawuzi.
1: Kade mwako nkafune bulungi. Inginiya?
2: Inginiya Chozira William Wilberforce na Diope Kabuzi. Ochitegede tata.
1: Ochitegede
2: mwako. Ileri nyeri onjeru mizamu nyeri okumpita Kabuzi. Kumanga jiko ze mwa umulimo. Na teke dengo na seka. Na henga nize jiko ze mwa umulimo guachi.
1: Ogwa amanyi.
2: Ogwa amanyi. Nga ze mwenye ni kamwa kogera nze akulida abantu abeerundira.
1: Abeerundira.
2: Baite ba active farmers. Mwaipi ya tuchimanyi bulungi nti mwaipi ya sawulo sala wogambo waye kalikangule mbuzi zange mbele nga kola chi nga mbalu ndira we wawo yu naba lale betu sala wogamba antino katujetu balu ndire nga tusinzira wamwe obe uwo kutakali we wawo aha kati we tunaba nga tumalize nga tugenza mu maso n'ensonga zineno tugenda kubeera nga tubuulira abantu ayagala okumulundira ku ttaka lye ye kyetaagisa ki era z'ensonga ezindeese wano olunaku olwaleero ye taata
1: bitambula bitya mu YPA
2: bitambula bulungi tutambuza ensonga z'okubeera nga tujja abantu mu bwavu nga tutandika ne kye bayita mindset kye tutiko era ne tulaba tujja ku radio tugenze ku TV ez'enjawulo twasooka kusookera ku mindset kukyusa buongo bwa muntu ntino tuva mu agriculture tuda mu agribusiness.
1: Okay.
2: Obonfuna ti abasinga tuchali munime enkadde tuchali munnunde enkadde. Ngate oyiwe wetagibwa kuwangu okubangulibwa mu ko katono nnyo okutegeera sazino systems ye empya zetukozesa mu kulunda. No berango so was taking on.
1: Omuntu yetaga kuba ko bukubi mfufu.
2: Kuba ko bukubi already fengaba na Uganda obaba na Africa twaliza wamu. Tuli balunzi, tuli balimi. Bajaja bafe bakikoze, batata bafe ne bamama bafe, nafe mijije jiduka tsazi no tukola ki. Na yate tuchali mu nkole enkadde. We wao. So kati YPF kubaka ku miaka 18 tumaze nga tulunde embuzi. Tuina te bukodo obukodi obupya bwe tuze nabo bwe wetaga nawe. Okuberango wabuluwamu ko. Okubira ange mbuzi yekutusa wese bulo kutusa we wao so nga YPA wetufanye tugama tino tuina chebaita farm management
1: ke kiruwe cho
2: farm management ko kubira banga tusobola kumaneginga farm yo ngate tusinzira kutakaliyo we wao njo ina eka zwera nzengwa muntu badenge ndasomesa abantu kuba abantu abasinga they have 1 acre plus so made somesa abantu 1 acre model ndi ku eka ye mose bulo kulundira ke mbuzi.
1: In fact, 1 acre model. Now we new president here. Tero kuchikwiris.
2: Ah, kati ye akole sanga agenda kuinta cropping into ebi wera ko.
1: Ebi wera ko.
2: Nze 1 acre njagala ko projecti yange ye mbuzi. Era nsobola kutemera temera engeri gy'osobola okubeera nga okola ki ngoji budgetingiramu.
1: Yes.
2: Nyo mulamu ogusinze okundi tano olunaku lwaliro okubeera nga ntegeeza abantu titusobola okulundira nga tusinzira ku ttaka lyo kye baita active farming mu YPA.
1: Nti olinga ayine ettaka.
2: Aine taka.
1: YPA jane murundi mbuzi na inga ziri ya wenye.
2: Akena kumacha na azirabako na agenda jagenze ukola na akoma wencha. Obe gulo era na azirabako. Ngatuli yao tumaneji ingida au.
1: Tebi mkwata koi uwa ziri duba teziride.
2: Evi hati mbira
1: mbira mbira mbira YPA.
2: We wow. So evi ya tuagala ukubira anga tu. Kuba tuagala nyo uzan siba nchigamba haba antu. Tituagala nyo haba antu kweru nilo singa for kubalu ndia. Kubo chitake. Tuagala nyo. Haba antu kweru ndile. Okusinga for college
1: okubalondira
2: lwaki wenyogera kati to twagula och branch ya fe yentinda njogera kumbuzi choma
1: mbuzi choma
2: choma yentinda bulunaku netage kironga chikumi buli branch obokatege bulunaku netage kironga chikumi
1: ezembuzi
2: yenyama yembuzi atenga ku buli branch kati wemba nyina branch ezezo
1: tano
2: ozamani tage kiromeka
1: waitaga
2: kilo. Kati tegeza ndi YPA niwe miranga ni muluzi wa mbuzi. Nyizo kutasobola ateka tia unjogede kuloko market ye yange personal market. We wow. Kati ate nina ni supplies endala restaurants endala eziri mu Uganda. Nina ebweru wa Uganda. Obo mfuna.
1: Yes.
2: Kitegeza ndi zengaze nyizo kutema lida kubela nga producing mbuzi.
1: Engineer.
2: Nyizo kweta agibwa.
1: Engineer.
2: Yes.
1: Kino choyo gedeko echo kurundira omuntu embuzi nga musinzira kutakalie kikola kitya
2: kikola kitya
1: yes
2: we bali nyo ekibuze kibadde kirungi nyo kikola kitya kyetwe tagi ekisoka kyennyini obere netaka eryo already we liri nga 1 acre plus we wow tuina okuberanga tuina amazzi kutakalia feyo
1: aizo kuba ina akasenyi
2: obo ina akasenyi then tuba tujategeera tugenda kwesa system ki zebuzi zikina kutebwa zirie free range kibaita free range obasi tukizigina lira mbiyumba chibaita zero grazing. Obo mfuna. Kati tutegele nji tukena kwesa katugambe zero grazing. Mutipa tukena kwesa zero grazing. Tuita agomudo. Omusimbe okutali kuliwa guwa kula gwenyini. We wow. Ogomudo nago tuba tuino kupela nago kufamu ya fe. So tuwagede kumazi, tuwagede kumudo, tuwagede kubiyumba.
1: Yes.
2: We wow. Kati wetu maloko ugera kubiyumba na vyo tumaze kubizimba. Kati wanondi kuita mmangu. Mangu wichibye tuita agombuza, tuita agizaji. Okujo manage ingiri ya uwo. Kati tunawana kuja. Tukuisa mubintu bino bina vya njo gira ko. In details.
1: Nobitegera bulo.
2: Nobitegera.
1: We wow.
2: So tuwagede kutakati. Yowe liri. Kupagu wichimushi gina vero uko. Tuwagede kubiyumba. We wow.
1: Tuwagede kumazi. Yes.
2: Tuwagede kumudo.
1: Kumudo. He bintu bina.
2: Bintu bina kati vya tuwagera kao. Uwebili kufamu, ndiye uwebili katugene kucheba itoluliyo.
1: Yeah.
2: Tugene kucheba itoluliyo. Kwa nacho chidi very, very important.
1: Yes, yes.
2: Mukulunda kona, uwa chisolochi ululiyo.
1: Ululiyo.

0: mama nkusomeseza kiche wetaga. Nti wetaga ebiyumba, wetaga omuddo, wetaga amazzi, wetaga olulyo olulungi.
1: Olulyo olulungi.
0: Okifuna?
1: Yes.
0: Kacha wiroja kumbuza nti nfunira muwa. Kuba katale nzi akaina. Era tugenda tuka ekiseera nga mu Uganda zinazo n'embuzi tuzikokotera embuzi. Owa mfuna. Kati chikola makumi ze kudeno kwa bananga baine mbuzi muzimbe nga si kusomeseza. Ndio waye osobola okufuna mucho obadde ofunawo n'osinga nako singa okola bwoti ne bwoti ne bwoti. Kye tuleta ku radio gano. Kusomesa bantu kye nayogeddeko nga ntandika nti mindset change. Ndi William nkoze ntyo okulaba nga nange mu mwaka gumu mbuzi zange 10 so ofuna mbuzi 2.5. Ate nga kisoboka. Kuba tubikozeeko bisoboka. So I'm talking on an experience point of view. We wow.
1: Dinda ko katuna genda wala ingini ya manyi. Kati mulimu olinga badawuliriza nga yagala kusituka muko.
0: Yes.
1: Okitegera. Atayi nzo butadda na agenda nge namba yo.
0: Tajifunye.
1: Soko jibawe.
0: Awe nyinyi abatu uliza funa pen funa naga papula wandike namba zineno. Kanta andike ne ye Rubaga kubatu in offices ziri anga mukaga. Okay? Rubaga office ku 0703. 0 emirundi ena. Esembia ya 3 munya. Namba ya office ye Rubaga. Gwaliye ko kumpi kumpi oso kugina yo ku offices afi no laba wo amakaga fa amakuru wegali ave masaka ku 0703 752 5 mu ave masaka ku kunambe yo enasa na waneno ku mafuta ga prophet
1: no
0: tu inao offices afi ku 0703 735 5 embarara ku 0741 93 6 anamu munana na wo basanga wakati yange mwenyini kamwa kogera
1: ya engineer
0: ya engineer ku 0703 752 5 nkubira oyagala setting up farm nkubira oyagala management iliyo naba bayine mbuzi already nga zibafukide obuzibu tukubide tujje tukubuide kikiche oyeta gotereezaamu okweyongera yo ne business eno wobo simi no gamba William muje mu managing necho nacho tukikola kwa chetu agala kulaba anga yutuwe taganti no nyeze mukono njagala yoko embuzi chikumi nisobolo zifuna
1: esimu ya ingini ya mlindeko kujikuwa mgenda kujikuwa anga
0: so
1: avudemu studio
0: aha so ahwe njini wembade kugama tino tulikuka wefupe kwa kusumisa bantu wanange kulunda ambuzi obo lundida wafe obo lundida uwo techiri iko uwawo lundida tuwa agala kuigiriza osobolo utio kulunda from agriculture to agribusiness chetu liko kati
1: nina we chenjagalwa omulungulire abantu abatugena masoro kubanga batuuliriza
0: yirata
1: tuchitwale ndi auliriza kati achitegedde nti biri ebina byogambye abirina
0: yeso
1: azekochi
0: ebina we biri
1: yes
0: akube kasimu kano ku 0703 752 54 72 yange kamwa kogera mwenyini wakati biri already ba we biri
1: gidemo
0: kati tu ku 0703 752 54 72 yange yo mungale ya office ku 0703 0 emirundi ena esembi ayo 34 gwe nkubirako kati tutandikira otulabe kye kya te kirale ekiganye okuberanga embuzi egano okweyongera yo kufamu yo
1: wano bwe musala wo ku mulundiranga musinzira wano waka
0: yes
1: mulunda nkazi zoka
0: tulunda enkazi nensajja na yo kusinge sira tuliteka nyo
1: mulunde nkazi tugame tulunde nkazi nenume
0: basenyu nkazi nenume atika chate olaba olugena mulunyankole no gambe nume atobo tegeza insurgente obo tegede eliye ba baba jita linyala no livude empire ye embuze sajja obo ntegede ogambe nnume ate kati mweri mu lunyankole ekikyuka munnange naye nga okutereza mu kyo kituufu so tu okusinga we nkwadre shows ennume nga wokyogedde emu esobola okwakisa enkazi ataano so it's a ratio of 1 to 50 okitegedde
1: ekisobola
0: ebo kali eza YPZ sawa a ratio of 1 to 50 nti ennume ya femu esobola okulinyira enkazi ataano so tiwetaga kubeera na nnume nyango ine enkazi ataano we wawo so eye ratio jetera okubeera nga tukozesa mu kubeera nga tulunda embuzi
1: nja kusaba ingini ya tuumbe umbe tu sibule tuve
0: nga tuumba umba ekisoka kyennyini tuyina kye bayita farm visit nga 28 omwezi guno gwe tulimu gwennyini tugenda beera nga tulambulako farm zaffe egomba

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim